0: kimpi e kaabo pada se kan ti omoluabi eto yin to wa isimi alayo lo se be to nte so ewaju eyin wa ni aterijara ni agbaye adupe popoju lowo yin agbadola agnes won ni e ko isimi alayo o anti tola e segun ni adupe lowo yin e ma foje peter won ni mama ti iye iroyin kale kaabo sori akotun eto isimi alayo adupe ni owo yin samson olorun lo nso mo se wa dada o madam tola ni aku isimi oni a se opolopo re laye loruko jesu a si ton ko e pale mo odun ileya yo ba wa laye o e ku eto isimi alayo tini carry on madam tola ni e se gan ni thank you so much sir olajide abiodun joseph won isimi alayo ni adedeje keyinde awon na ki wa pe good evening adupe pupo ju ni owo eyin eyan wa happy sunday happy sunday happy sunday adupe pupo ju awon eyan wa adupe ni owo Esther adigun odun ki wa oni e kale o e kabo sori eto mo ki yin wipe e ku ise opolo ma olorun yo ma ran yin ni owo ami ase edumare e ma lo si aterijara ni agbaye ojopo facebook e je ka pade nbe ni tona splash fm 105.5 Ibadan ele ni anfani lati le ro mo wa a le jo gbadun ara wa ni ori eto ni asale yin ta ba ni ka dale ka tun sape oro igbeyawo oro igbeyawo loto oro igbeyawo lo se e ri opolopo awon eyan ti kaluku a ma so toju e ti ri elomi a ma so fun pe we wa nbe to wa nbe yen elomi awa ni e bilere elomi a ma so fun pe toju ohun ri ohun bere si ni mo mora na ni pe eh ko ma da bi ejo lojojumo ko ma da bi pa se ju yan po ni ko ma da bi pe yan ko n tojo lojojumo ni ko ma da bi pe mo la se ju lowo tori enu mi so ma duro nbe na ni mo so ma joko si be na ni te ba de bere lowo elomi a so fin pe igbeyawo yen gan ah ayo aye ohun ni a so fin pe te ba so pe marriage or relationship kan o wa risk o wa se kini a so fin pe ko si nkan to jo be tori pe kini ohun o ni iriri nkan te nso nipa e olohun je ko si number mu bo se nawo gan bayi to tora mu number ti e bayi ti e lolohun se kini ti e lolohun fun sina popo ola aye makale e ko ojo meta o a ku ise ilo awon eyan wa nko ola mi lekan babatunde e ma se ngan o oludoye ton mi se ara e kale bashiro ladi meji adupe lowo yin abule meya adupe lowo yin samson olohun lo nso mo felix olugbami adupe akitaro bolaji adupe ni owo kaluku yin steven tayo olajide abiodun joseph bello muritala mohammed emafoje peter johnson dinobogun seyi tan ati opolopo awon eyan to je pe ba se nguri eto ni ale na ni ati like ton den love ton fi ife won han adupe pupo ju ni owo yin awon eyan ton ti like ni awon ton ti love na adupe lowo yin o sere be delegbon ni adupe pupo ju awon eyan ton ti fun wa ni atejise na ni ati ayelujara nbi na adupe ni owo ko wa won pe e seun seun won ni happy sunday olayemi olasco won ni well done a o tojo meji o mr olasco se wa dada family nko se alafia ni ede wa adupe ni owo olohun oba e ma lo si ateyelujara ni agbaye ojopo facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan e like e love be ni ke share comment yin e je ki yen ki o ma gbera be ni e fun ni atejise yin kale mo pe eyin na se kini e se be e wa pelu wa ni ori eto ni asale yin te ba lo si ateyelujara ni abala kilon trend ibe na ni awa bayi ko to di pe a se oju opo lati gbe awon ipe bi meji tabi bi meta awon nkan ti a ko wa e ri pe awon isele kan sele ilu mo ka to gbajugbaja ni lori ati ayelujara le to de je pe iyawo ile e se gbagbe o di ni kulala woman yi o gbianju o farada farada se npe gba toko e kokko jade sita oko e kokko bere se npe feso kan yawo e won aleje we pe iyawo ohun o se bayi o se bayi o se bayi to nti nowo fun to nti nora fun to nti se wahala gan to nti je gbese nitori iyawo ohun ko si nkan to ye kokorin se nitori obirin to won ti se nitori iyawo ohun e imagine o wa lo se beyen fohun sadede lolohun o se mo to wa fi ohun sile to wa lo se mo pe awon eyan gba na toro ba se sele ta de ti gbo bo se sele gan awon mi sare ma nbi oro yin wa ti ma se idajo pe in to se yen o da in to se yen o da in to se yen o da in to se yen o da so ma ye isokun daada anu ede se yan ni to to ah o baraje se mo keri gendi okunrin ah to n baraje pe iyawo mi mo love e mo love yawo mi mo love yawo mi fine o love yawo e awon bere se tebu arabirin yen pe ah no obirin in to se yen o da in to se yen o da o ye ko ni suru ko ye ko se beyan foko e now after a se boko e ni se bi oko e ni se bo fe ni je bo fe ni sulo kan ni ba lo se ma se beyan fokunrin ba lo kan se ma ko jade ba lo kan se ma sa lo ba lo kan se ma fi marriage sile ba lo kan se ma se kini kan abres ni so orisirisi calculus ni soro to blame arabirin pe no ko ye ko ri beyen ko da to ko ye ka wo obirin ma se be even awon obirin e ka gbe gan abres ni bu abres ni soro si pe no nkan to se ye o da na o so ye ko ri be ni ko ye ko se bayen to ko ba binu iwo ma ni suru ni abres ni soro orisirisi awon oro lo njade you know si arabirin yen sugbon pa ti arabirin na jade ton to na wa so awon iriri e o se alaye pe eh te ba oko bere pe oke o bawo ni o se gburo o bawo loko ohun se ri o aha o lohun le se alaye fun yin pe oko ohun da oko ohun o da beni ohun nikan lohun le so fun wa pe okunrin da o okunrin yo da o eyan gidi ni o adanwo oko ni o arabirin yen sese wa bere oni ti won ba jo bere bayi a le gbejopo ki ja ma wa ko si ba se fe se a le gbejo papo ka jo ma gbe a jo nsun a jo nji a jo nsun awon kan wa tan gbiyanju o lati ma je ko sele o be ni awon kan wa to je pe won jo nsun won jo nji won jo wa ni as a couple je pe ire o sele ri be ni won gbiyanju ni ise gidi ni a yin awon yen a dupe lowo won pe won gbiyanju awon kan wa be lo to atoko ati yawo won ti gba pe kini yi iku wa ajoku awe wa ajogba ni is forbidden for any of us beni lati le jade wa ko ma so pe wa abuse mi o ke mi abuse o ko ma so pe rara o fe lo sita o out of your marriage no o fe ma ni extramarital affairs no it's not acceptable beni so wonder jo gba be wonder jo agreed wonder jo tesiwaju pe kini sacrifice ni a ma se fun whatever that we have to do to sustain this relationship to make sure that our marriage works so that we have to do it so wonder drop asibe won gbiyanju gbogbo ipa ati agbara tin be ni aye won lati pe no kini ise ko gbudo baje ko de baje tori pe mejeji setan lati je ko sise ni tori pe ijamba kota fun jambara inu marriage won tabi relationship won tori pe eni kini mo to fe se eni keji na se kini o mo to nse so won di jo mo pe da a jo nlo a jo fe noja ti dojo ale ni so awon eyan mejeji ni takes two to tango o ma ni se ngba te ba se tan poda mo gba fi mo finu mo findo lati je ka te siwaju mo gba mo finu mo findo lati je ki ife yen ko ma gboro si mo gba mo finu mo findo pe rin ajo ta jo bere yi o ko si nkan kan to le tu wa ka mo gba pe ka jo ma rin ajo yi lo ko si eni na to ma ni agbara ko de si nkan yen temi gan ma yi lo re ti mo ma lo ko si nkan yen to ma bi mi nu ti o ba ti lati ku lo
1: okay well Olorun seun dada e se gan adupe ni owo yin SJA yeah thank you so much for joining this show please kindly send me your message on Facebook thank you so much e se gan ni adupe lowo yin awon mo loku nu be ni bo se nlo be ni awon na se kini a nte le a se kini o a nte le e je ki mi na ma fi yen ki gbogbo ebi mama wa ati won di ologbe abileko juniala oluwa fun mi layo johnson nin o mojola en ti gbogbo awon eyan mo nigba aye won keke bi abi amo toto ti won se ko ebi mora eyin mama o da lase lowo olorun ba mama wa juliana olufun mi layo johnson lase lowo olorun bi te koju si nire ni o lase lowo olorun eyin te fi sile ko ni baje lagbara ile do ajo ma wa nbe ni pepe ya pomo ni ojo yen ake gbogbo eyan bi patapata pe ako igbaradi olorun a de ba wa se o ma jora won o ma da gan ni oda eyun ba okan awogede ngbe ni awon eyan ti sere be ni ate aye lu jara won fun ni ate jise won awon ti won ti se be to je pe won love won dey like ise ti a se ni ale awon na wa ni ate ayelo jara nbe la wa Tunde Afis Adupe Olasko Olayemi awon ni won love agbadola Agnes Adesanmi Aderoju awon na se kini won fi ife won won love bakan na ni Sina Popola ni Soli Olugbile lati ilu Iseyin Adupe ni owo ye Michael Oluwa Sogo Latubosun eyan ti wa dada se wa o salafi alewe kale o awon eyan wa nko Olami Lekan Baba Tunde na wa nbe Oludoye Tunmise Ara wa nbe Bashiru Olade Meje ajo wa ni asale ni Samson Olorun ni somo Felix Olugbami Akin Taro Bolaji ajo wa ni ale ni Babalawo Ifaloba be ni Fashion Adupe Olami ki omo ibile Adupe ni owo yin baby face Adupe Steven Tayo Olajide Abiodun Joseph Bello Murtala Mohammed Mafoje Peter Johnson Dinobogun Seitan Adupe popojo lowo yin La Wow Today Afis Adupe Goni awon yan tati fun ni atejise won to ti di arowo to wa Olayenka Olatunde Soli Olugbile lati ilu Iseyin Olayemi Olasko Samson Olorun lo so won Johnson Dinobogun Seitan Adedeji Kende Olamide Olamiki omo ibile Kemi Adigun Bashiru Oladimeji Olajide Abiodun Joseph Emafoje Peter ati opolopo awon eyan wa ti won se be ti won fun wa ni atejise ni asale yin gege mo so fun wa lo arabirin salaye oni oko won o ton ba ti beri odi bayi ohun a ma kini koni dahun ohun ton ba jilaro oni good morning oni koni dahun ko ti eni fohun loju rara ko ti eni foju sile ni anda bi pe abi ota ohun lohun ba gbele oni en to ba de ti riru e ri a mo pe ko nse nkan gidi en to ba ti experience e ri to ti mo pe iru nton sele yi ah kokko ma ko birin o kiyawo ma kokko e ko diju fun o ko pa ti segbe kan kokko abandon e kokko o po won ni de e mo run kan beyen ko ma ti e wo side rara mi ni pa iro fun yin o pa obirin ju kini kan mi lo o pa okunrin mi ti o ba ni emi wahala o pa won ju nkan mi lo beni mo ti ri okunrin bayi to de n drive bo gba to n drive bo bayi gba bayi o de lo ja sinu koto ah igba to ju e wale bayi to n bi ah oh oh no my dear why now you want to kill me o bu sigbe o bu sekun odidi gende pe ah kin lo sele to fe pa won ni iru kile le itori olohun ki lo wa sele kini mo se fe to se fe pa mi o wa salaye pe iyawo ohun ni ko fohun lokan bale rara emi won o bale okan won o bale ara won o bale wala yen ti poju oni so reason yen to nkan se wo pe je ko nkan ma o le kan ro ohun po nkan drive by ni emi won si nbe ohun ko lo ohun drive emi won ti lo so gbogbo kan won ti lo aye won si nbe mo o de lo ja sinu koto e imagine kin kan lo se ta lo fe so fun ta lo fe wi fun ta lo fe ro fun so opolopo awon eyan na lo je pe te ba bi won lere won so fin pe ah marriage ke igbeyawo ke odo eh elomi de ro gbadun e fine won so fin pe no oko mi yen ti mo fe aye mi ni awo mi ti mo fe aye mi ni nkan to koju si enikan eyin lo ko selomi bi elo gangan well adupe ni owo olohun oba awon yen wa ni ata erujara ni agbaye kaluku na ni won fi erongba won sowo kini erongba teyin na kokun ma yin odi pelu yawo e abi ki yawo ko dano odi pelu oko e pe rara o a ni kira ni se asewo no a ni kira wa mi ni ki e to ba ki mi oni down ah temi na ba de ki e jo ntoro olohun ma da mi lo a le so me mo le mistakenly kan kan pe ah deyin de o good morning o ah KJV o good morning o Adeshope o good morning o Temilola o good morning o please don't answer me o no don't answer me mo fe ki e mo fe try as much as possible lati avoid there to the core mo fe ki e rara mi o fe be ni nkan kopo rara mo ti e fe kan ti e mo pe emi ati e ati pade ri mi ti e fe ko ti e ya oyan yi pe boya mo mo e ri tabi po mo mi ri se mo pa awon eyan kan wa be yeah won kan ma fun partner won ni condition ni awon condition to le pa yan dano won ma fun lawon conditions e pe no you don't do this so you don't try this with me you don't you know any other bi po won wa lo bare ninu igbekun ti oro kan
0: ohun a ma ronu pe ah irugbe kun buku wo lohun wa wa itori olohun iru ki wa lo won se leyi oko mi ko lele ti mo fe kuni mo yi pe nkan to npe ni igbeyawo niyan awon iriri orisirisi lo wa nbe awon iriri emi ma dun bayi emi o ma tun fe se bakan bakan iwo lo ma lo ogbon iwo lo ma lo agbari e to ma lo oye to ma je ko ye pe ani nkan ti wo fe complain si yen se e toju yen lo nsele nbo mi o beni e ti o de to yen na o nsele nbo mi elomiye o tin fun wa tele ko ri to ti sele mo ah se bayin si ni nkan gba awon ko ri nkan kan gba madam won ri nkan kan gba o kere opo binti won ri nkan kan gba won de rose pasi beni omo ti wa nbe so won jo mo bon se fogbon se won jo ngbo bukata ni won jo yesira won ni won jo yi mora won because nbo lo fe lo nbo lo fe ko mo merin lo nbo lo fe ko mo meta lo nbo lo fe ko mo marun lo nbo lo fe mo mo kan lo nbo lo fe mo mo mefa lo so ti o ba ti pe wahala wa nbe o ne eni ko fe ri eni o ti e mota ni o je si oho ni o nfi ese sekiri ni abi o se pe fun lojojumo ni o fe pa eni o nyogo ni o nyobe ni o nyada ni o fe poison sinu nja mi o threaten life mi ti o ba si gbogbo yen nbe iyoku yen se fewe mo yeah iyoku o se fi ewe mo eh what happen now di meji a ki lo sele kini mo se fun e kini mo se fun now madam o da be beyin se n bere yen time ten bere yen awon okunrin o ti le calm e je ki le su dada ko ti joko kori e ti wale kare e ti bale ko ke e ti sile ko ti jeun te ba so nje fun ti o ba de jeun good to ba di loru e kan ji bayi pelu ohun to rele daada ke wa soro fun poko mi kini mo se fun e olowo ori mi what happen now kini mo se fun e now ki lo sele ki le se mi ki lo sele why to se fe ri mi se mo se ni kini mo se fun e kini nkan to se to ye kin se ti mi o se now o de ma binu ke wa ni suru ke salaye fun e ri pe ife yen o ma ma dabi tutun lojojumo e ya ma ja looto bonu aso lo mama wa beni argument ngba mi misunderstanding ngba mi sugbon ife yen te fe ati understanding yin lo ma sustain marriage yen on lo ma sustain relationship yin pe my we mo trust oko mi jare o se binu yen sin ko mi ne ta ma the next one an sin on lo ma tun pe mi sin e mo pe ti mora yin niyan so to ba ti e binu be e ni gbe mi yin soke because e mo pe laipe ati lai juna laye o ma pada lati pe mi ni e ka je kin ko se ojo opo na jare eyan ara le kin le ri si kokun ma yin odi bi po nje oro ni kokun ma yin odi abi ko bi ma yin odi se e ti e ti riru e ri ogbon wo le yin lo si nigba yen ta to sele boya si en ti e mo tabi si eyin funra yin kiyan kan ma yin odi 0916682 ya e ka bo so reto hello
2: hello hello
0: yeah e ka le sir
2: Jamaica.
0: Era sa uruko yin ati bi te ti pe wa e. Lati kota se wa dada.
2: Ati bola da lo.
0: Era sa.
2: Owo de so o to ro ni. O se wa la re oko re. O be la re be.
0: Meni sa.
2: Me ti mo ba e so re. Ye ge ni ka ta ma se le re ni ga ti lawo. Do ru ni mo ma pe. Ya di. Ma de ma de.
0: Eyin wa da si lati igba na se mo tawon to wa so fun yin ba to so fun yin to madam oni mo pa won kan ti wa so fe yin se mo
2: eh mo to ma n be re
0: yin e ku si
2: mo ya pa ti sa yin
0: nigba yen bawo ni e se ma nfi wa sin bawo lara yin se ma bo lokan okan yin se ma ri se mo pe ngba mi e ma fe sese okunrin gan
2: e ma to sele
0: mm
2: ejo ti kini e ko sele ti mi lara ti jo pe tori we da yin
0: mm
2: olo ba ni kan se kini ti la ni ope
0: mm
2: olo lo yo wu ma e ma yen wa ni sale mi ma gba ti kini ta fi pendi benda bo ti yo bo lowo
0: oh e ti ronu lo ni
2: ah ri ni n pa mo aso kale ni ma yin wa ni pe ti do mi le se da ta wa ni joko mo le pa na ti rut ne se ri
0: mm
2: wa pa me soro
0: mm
2: pa mi so ka ka si sele o
0: mm
2: so bo se wa ni ya mi o o gba la o la yin oko yin o ti wa la yin
0: mm
2: olorun ni do po lo yin ro
0: ami ami ami o ami sa ami o ami akumuro odun ila bili alele azim ra e se gan ni ben en to ba ti niru riri yen ri se mo tabi obirin to ti se kukukukukukukukuku to ti so nje to so nje ton hello
2: my dear sister
0: se wo lu so se wa
2: ko mi so la to gbo wa so
0: se wa baba mi
2: aje oko ko je fere da
0: ah o ga o
2: ori ori ti wa dade o
0: hun
2: ala fe fo yi
0: olorun se
2: e ta de ba se baba bi
0: hun
2: o ma ha po we de order do ba condition a wo be ri kan wa to se lori
0: to lori gidi hun
2: o se lori da
0: hun
2: o se wa lo bi lo wa lo pori o
0: hmm.
2: A gbe pa ja o si.
0: Bẹni.
2: E te so le ke ko ko wa pe won o jari.
0: Hmm.
2: My dear sister, that's the thing of the cake of gold powder.
0: Hmm.
2: E ko to ba ba wa ba yo bloody.
0: Ah, e kan se niyan.
2: Hmm. Ah, e ko to ba ba wa yo blood because they are not used to that big misunderstanding. So to ba wa won le gbo se ma se to e no street si won won de le ko pelpe
0: mm
2: pa that one by the way fine e te ta pe a gbe ara wa pe ra pe ja ki to se
0: mm
2: o ti ri dai lo a ki lo to ko a le do your worst awon joba na so bi owo di se oko to te ti popo ya we so pa awon joba na so je ko ri ho
0: awon ma sa lo ni o
2: ebi yo bi bi ji baba bi
0: beni beni oku le lo ma nje bi
2: pa pa ju lo igba ti awon owo ba ti graduate se mo ko ko lo ko jo oku ri oku ri pa to ko to ba ti kuro school ko ni kaluku ti wa laye a wa de pa sora wa oye bi e to ba self be to sanu yo re ko joko de kan joko ti e yo ba e ba de kan di baba ye foju obi ri
0: nigba yen
2: ka ba bere si po e ko ba du pe fa wo po pe gbo ba ti basketball ọba wa e full control. Àti pé àwọn ọmọ náà rí nǹkan tó lọ very observant. Wọ́n rí bàbá wọ́n fẹ́ máa lẹ̀kọ́ mà. Wọ́n ti wọ́n gbẹ̀gbẹ́ ọlọ́pàá ká fẹ́ ọ̀tá.
0: Òbí
2: ṣe wọ́n pé ìgbà bíi bẹ ọ̀rẹ́ ìta. Adétọ́lá dà sí ọmọ fẹ́ sọ kọ́kọ́ ẹ̀rọ ìta. A máa wúlò ju ètò wà lórí lọ́gbà.
0: Ọ̀rẹ́ ìta. Ó wà bẹ́ẹ̀, a wúlò ju ti ń bẹ́ ń lé lọ́gán.
2: Àwọn àgbà ní obìnrin bímọ fún ni.
0: Kò ní ó máa pa ni.
2: Kò ní kó máa pa ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ọkùnrin tí ò bá sí tí ìkú. Ìyàwó ẹ̀ ni òṣìṣẹ́ tí ó pa.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ẹ jẹ́ kí fẹ́ lọ́bìnrin
0: yá. Ẹ gbọ́, ẹ ṣe gan ni olùṣọ́, ẹ ṣeun ṣeun. Ẹ ṣeun gan. Ọ̀ya àwọn obìnrin náà tọkùnrin ti ṣerú ẹ̀ fún. Ẹ bẹ́ẹ̀ ni, àwọn ọkùnrin míì lè yan òdìkú. Ọkùnrin láì kí ń ṣobìnrin tó kàn máa yan òdì ni. and a to so fo bi ni pe kini wo ma bully ni ma bully e pa ni ani bully ni e de wa wo to mo wa ya o to ba pe lo sakun to ba pe a tun wa gbe olu aye gbogbo ki ewe wi aya na be bless let's play let's do, se kini omri mi alohun o gba ni o mi o se pelu to ti foju mi ri mi o se sugbon elomi ani o se kini to nje to mu si mi lorun igbi nbo la ma ba yara yen ja se ba se jo bere niyan ni 0706949 3000 0706949 3000 ona ni ojo po to wo ile agbara awon obirin kan na ma ti ruru eri lowo okunrin o to je ko bi o so nje fun bi o din ta fun ko ni te lorun bi o guyan fun ko ni te lorun koda ki won pati ara kale bayi fun ko ni te won ko ni tarakunrin yen lorun o be ni to je pe obirin a ma bere pe aki wa ni mo se bayi. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Jani. Awa poko apo yawo ati ma ti ma fi kini faja. Oko ororo so yawo ororo so.
0: Se gbo.
2: Bianlere ni ajo so sira wa. Ma wa so fun wa. A so tin ju dudun ti kwa ni so pe ire oko o to Olorun fi o so lori. Ma mu yawo de gege bi eru.
0: Abi?
2: Dupo lo ma control re. O to ni ba ko to lohun ni gba. Wo lo mo gbọn to fi siki ni lo gbọn ta fi ko le o tin da fi binu e
0: mo
2: to fe yawo o to n ti o fi siki ni to fi ma kini to mo control e wo yawo na ma ri bi wo yawo ba ire gege bi oba ba ire gege bi adari ire gege bi pe ogbọn ni o to ni baba mi na fi ni wa gba si be
0: bẹni
2: ba ire gege bi oga lori oko re
0: bẹni
2: o ba ti re be o ko ma tu
0: bẹni
2: ki wa ni point tin tin lo sele sawon
0: dani
2: pe oko ni yawo iki o ta ba ti yawo na so oloko na o go ko ji ko ki gbo awon kaakiri ile ni
0: ah
2: eh o ye ko ko ji ko ki gbo yin kaakiri ile lo to sugba iwo yawo to ni papa mu wa ni obi so wa no lo dori oko
0: abi
2: papa fun to pa seun oko re ko lo se fun awon mare lo se le de
0: be ni
2: asasa laye gugu e iwo yawo olorun lo ba promise lo ba lade o isa wa ni
0: wọ́n
2: ma kọ́kọ́ rẹ̀ tó bá ti láàrùn ìyàwó sọ pé wọ́n ma kọ́kọ́ ohun ọkọ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀ láàrin bí ọ̀sẹ̀ kan wọ́n ti kira wọn àárín oṣù kan àgbọ́jàmà títí ìsìn dọ́ọ̀la àgbọ́jàmà.
0: Ọlọ́run ṣeun.
2: Nígbà tó ṣe kí ni jẹ́ ń gbà fúnra wọn.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Torí di lẹ́yìn atọ́kọ̀ àti ìyàwó àti ní àjẹ tá à ń gbé tó yìí lálẹ́ yìí. E ja gba funra wa. Kiyawo ma ire gege bi pe ajo lo school kan na ni ajo ni sa kan na ni ajo pa sa kan na ni. Ko no ma ire be ni pe won nga won ti a fi ti kini o ma ri ja won gege bi o.
0: Abi na.
2: Olorun sa yanju e laarin ye.
0: Olorun ṣeun. Eto ni. E se gan sa nkan to wa pa mi lerin bi yen e mo o. E mo. E imagine pe se ba ko lo yo mo ki gbogbo le kakakiri. Ne bo kan ni o ti gbogbo le kiri.
2: Ami.
0: Iwo lo.
2: Olorun
0: ṣeun. Olorun ṣeun. Se ri kini yen baba. O dabi pe lati iru obirin yen nibi to ti nbo. O le je pe iru owo to ba ni le niyan tori pe e mo pe iru odo ti wa bayi won ko wa. O ba ji lojumo wa koko e o. O gbodo ki. E ka ro lowo ori mi.
2: Iyen gan la won mo mo gba. Ya wa ojojumo ni ma ki baba wa. Ki o ta wo mo wo fini ki baba.
0: Abi na so. Ojo teyan ba kiru okunrin yen gan sa. A ti mo pe o ti se nkan kan bayi ni. Ka ni pe yan ti e se se eyan looto. Pe mi wa lo ki. A ma wo pe ki lo sele. Ki ni mo se farabi mi.
2: Ti ya wo expect gan ni daada. O ma se fun.
0: O ma se fun ni. Pe a kini mo se fun.
2: Nkan pẹlu owo oko ni pe mo teri ba fun. Ki ki nga. O yo ni jo nje lo gba ni.
0: E wo.
2: Wallahi.
0: E je n so fun yin. Baba wa kan agbalagba ni won ojo kan wa pe won wa ni pe ah teri kolon ko sanu wa ni o mo so na n to n sele nle mi ko lo n sele nbo mi o
1: baba yi ba oni ah oni tan ba gbo ti obirin ba dide to kan kan pe ah oni mi ayo welcome ba oni de e ba oni se ayo ya gbe bagge wa gbe kini kan wa e wo oni awon ma nsuku awon ma nke won la won ti fe iyawo awon sin ni odun yen boya bi 2 years ago ni asoro ti aso yo won so fun mi pe awon ti fe iyawo won bi 38 years ago nigba na lon then that would be 40 years now won ni se mo mo won ni ko ki awon tan ba jade ti driver wole bayi to park bayi tawon bo sile tawon a fi wole bayi yo ma tawon ba wole tan ma wo won ni tawon o fi bora tan ma wo won ni ti won fi se tan ma wo won ni omo odo lo ma so pe daddy onje ti ready e wa lo jeun ko si n to kan mo
2: ba o so fa lo no
1: e won ni ki woru nkan be yen won ni gba to wa ya tawon ti ni suru ni suru ni suru ni suru ni su lawon re awon so poda ma baja o wa tun rin bayi won ni rin bayi ton wa rin bayi ni ya won ba lo mu number ni yen lo be si pe ni yen hello o fe da le mi ru o olorun ma fi eto fo o ni ni si mi ah o be si se pura gura gura gura gura gudu so arabirin wa so fun baba ye pe ah abe wa won kan jeje mi ni mo joko mo fe wa la o e madam pe mi o kini kan baba yen na wa pe omo won bi meta tan ti balaga tan ti se tan nile eko giga tan se tan ni university so won wa pe won ko ya eyan mo yo ye duro si bi iya labaja bye bye bye tell me ati ati oloko laya bye o todun melo won ni ni abara pe odun bi ba o kile bi mi le loju awon won so rara o oroju omo ko awon yi ni tan ma da si o ah, pass off me, put you a mo. I want my papa, one one, be one, and let's work in Kubai. Oh, start the mellow. Money, oh, to do meta say. Think of me, Tishele. Money now, a wire could be on Badaruque Fara. A only I won't lay, or do meta, could you fork on? Then, Kilomashe, Kilomashe. One of my dank, ah, my me can you? And ain't sick for you. Daddy be dead da. Daddy mi se sule won toju yin ki lo sele kini daddy se iwo ikeji obirin ni won na o fi re si popo wa nle oko bayi oko e o fowo kan fo di odun meta kini nkan ti wa se won ni ba o mo se koro ya won ni aba bueku e wa pe mo le mi lori e wa ko le mi lori amo ti mo bi e ko le mi lori won ni baba ni mo fe kikini ito le ni emi o le fenu gbe yawo bi bi gba ti mo wa nu ewon o to ge ewo bona se yanju re nu o na o mo ba so pe ewo ba mi e ma wo daddy e ma wo ri e ma wo ri a ma ba mo mi soro ni eyi obi ba kunle yi okun na do ba pe daddy ejo ma binu e ma binu o yin te ro mo lo si school yin te shanu yin te se fu wa e mo mi ki lo wa sele se to ye ke su so fun won niyan ni obirin mi o de bi mo fun daddy o se to ye ke fi so fun won leleyi e ewo na mo ba lo bayanu le ni ba ni te ba ti le se ti daddy wa fe bayi a ma sa fun yin ni a ma sa fun yin ni ewo ni ya ba bu ekun ni ya ba wa ba oko re o won ni gbo sa di jo keji se an ka laye ti para gan ni ma da mo ba ra wole sinu bedroom baba ni ba ra n fe gbe nu won bi musu bayi ke ah alaye na alaye na mi ja se tanu ìjàmbá tán ìjàmbá parí bẹ́ẹ̀ ni sà àmì àṣẹ ìdùmàrè àmì ẹ ṣe gan sa o ẹ bá ń kí gbogbo àwọn èèyàn wa nípínlẹ̀ ọ̀sùn ṣàlàáfíà lẹ́yìn wọ́n wà o ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn ọkọ̀ ajínigbé o ààbò ọlọ́run ó dájú lórí wa o 0706949 3000 òun náà ni ojú òpó àti ẹ máa ní àǹfààní láti rọ̀ mọ́ láti dá sí ètò ní àṣálẹ́ òní. Hello. Olùsọ́yà.
2: Eré ìjà tó ṣòro parí ju láyé ibi ní ọkọ̀ àdìyàn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Torí pé in most cases, kálukú kò ní ti di mẹ́jọ́ rò.
1: Bẹ́ẹ̀ni, ìrọ́pọ̀.
2: Àwọn kankan máa wà tí ò lè ṣe é rò síta. Fún àpẹẹrẹ tí wọn wá sọ fún èèyàn pé lágbájá ọdún kẹwàá tí mo ti Formula to solve a problem family kan. O se lo ni formula le family bi.
0: O wa be.
2: Be ba so fun ko lopo. Pe gbogbo family patapata de te lo.
0: A fi suru.
2: Tai ta re lo ke yato.
0: O lagbara.
2: Olorun ko ni. Mo wa se ko so fun yin. Ke pe se je yo ba ke ba se yawo ni yo ba. Ke ba se yo ba di yawo.
0: Bi o se ma nri niyan ipenija ati gbeyawo ile on ko tun ti le mi ibomi oko ni o le bi apara ibomi kere iyawo lo ma le bi apara ibomi kere leleyi o won ni soro amejeje o e bi ni omo darin won ru hello e ka le se ka le ma e joba gbon soke dada ka le gbadun yin
3: hello
0: yes e ba wa soro soke dada Benny, I'm going by. That's how. Johnson, she won't want to kill you like a car. Ti won esiwajo wa titi disin wow se won wa legbe yin ben won ti sun ejo to ro olo ni ojo mejo ki won to sun e tete ba mi pe oju opo yi se gbo ah kin le mo ba o le ogbon won le da si ka le keko se bi gbogbo yen de ti kuro nbe abi won tin se dada esiwa lenu e olorun o da si
1: sebo ejo ti pe mi ni ojo mejo yen eh boya ma fi won si lana pe kan ma gba gba idanileko ka ma ba won soro lore kore so ti yin eh olorun o ba wa se e ku oro ife erasa ya 0706949 3000 na ni ojo opo to ile agbara bakan na ojo opo ekeji ni 0701445770 0706949 3000 tabi ojo opo ekeji yen 0701445770 eri pe n to koju se nikan eyin lo se be to ko se lomi bi ilu gangan ni egbon kan ti dadi yen salaye egbon ti won se alaye pe ti yawo won o bi awon se bi madam se ri niyan o pe ton jo nsun ton jo nji ti o si bi pe ololufe mi o e ma ka ro nbe yen hello
3: e ma o
1: era mami era ma o
3: papa